Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Barkanku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Laraba 2 ga watan Satumbar shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kanin su. Kasar Amerika ta kaddamar da manyan hare-hare a Iran. Shugaban Amerikan kuma ya gargadi Iran game da ramuwar gayya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.